0: na madamikip na pamagunan managidi tangatahong ko dok. Oy pwede siya mo ko dito pwede daw sang kuhi das pwede siya po masakit amoy mangkaan ko ito ba't ay naman saan siya na do hihidas ka na kapos ka na tanukta na okay maliaka do ris di yan ako do mapimon na maliaka di nga makausok luhay do punta mga nga siya nakahabong si kong divide do no juga stop makinungaw sa daw ka matanom taha buso ni maliaka ano ba no maliaka dolis kapipasyan sa daw minggo ang mansansyo na daw hidas ako no ang kumanig idilus yun sugod di hidas ako na daw dada tumay mo hansansyo na daw pati ang buso pikawang nanto ko pikawan nanto ko na na matutokoro o paimizaw inagikawan kawan ko doon yung kapungkituaw dito aw ko hivan tamay mo na dado o suaw ay so nakavan na kampung yosu yosu no toy kot sinuaw siya na tanawin ko ang pibabasaan na yosu kiyo kumanag ide edit registrar ya edit nga to nakisa pahitasan na tinanong kiyo no day no so biyami itanako do ang saan sila do nga ba hihidas kano pamiin natin jajibin kapi ko siya na tanaw kamatan do apo na kalamba apo na katawit eh kakal po na tanaw kamatan ko
1: kakal to ko tanda kon di Wuhan ko nom kakal tanda kon
0: oh ay kot may na Wuhan ko tu nga kiva po kadang kadang
1: kiva di kiva ba katawadan
0: oh may gano po kumana gide di asusawi avi eh pakagya day no
1: katawadan ba. Nandadi ho no oniti kituaw di osuaw kampung kituaw di osuaw om ingko onung sugud di ohud dati atata ay kami busian kama di sungai di kampung kito om kampung sugud mekana dati Richard Binginos matan kampung tinduzon sugud kopi busian ada usubab dataraw minggu gumasabi ito ba itang bahut ang makikinang ako na kasimbahan boss kadazan kadi Richard Pinginos diti na naikot binasi pasondo sumusut iya basa ako diti in WhatsApp diti i John tati mantan kampung Langkawit papar mamason kuma di Elisa Lilim Verita Mandak Julita Judith Stella Martin Angelin Marcelinus Maria Samuel Lucia Bibi Nancy Tating Johnis Majari Anthony Sipano Frankie Tan Johnny Lajuman Robert Obot Mudi Gili Paganakan Manjawa Bohia Wandakan Om Tawino na po nga Paganakan Kusondi yung pason ko tabihan tadaw minggo om tabi pibasan yung pabalakat namin na mangon om matatamis na ko na dadat tikit tadaw kadi John Tati om pason man tadi Ren Kuding King ito tayo Xavier mantad tawaw mamason matabian tanaw minggu kumada sudah toin sanan kadi Ren Kudiking teka Xavier Dennis Nicholas yang shalom kopi bosian tapi tanaw minggu kumasa pipitan bahu tebinai ikingan egi somzet tapi pembasan naikot binasya musuh atau mai mua kadi Dennis yang Omi Florence by John kopi bosian dong usuh tanaw minggu kadi Florence City kumasabi mo kikino nga una ko sa imbahan boss kadazan lead sa bad VFM naikot binasya musuaw tomay mo manuzo mo si pason nga vi iminamason di minggu nakatahib o miyaga na ko zo di Freta Kinajil Helen Yong Dennis Yang Elis Lim Marius Marudim Doris Asing Joseph Fotilu Lucy Doyo Clarence Wong Om Savo Glini Sipojol Om Jennifer M Koisun Om Aung Nagi Hivan iaka-aka ako Om i DJ Dabaino ka katakwadan kopi bosian datang dalam minggu Hansa Navasi Om Hidas temai mom tabi pipa basan kemada sengovian kadi Florence Boy Joel diti ba om tepi aku ngabi kanong kino ngoto kau hozo i pongkapon dia zu kemadi nungkapan ngabi dia zu Hansan pengen ngabi i nungkapan tu basi ngabi hozo diti hozo di James Kunus om lagi di Rita Zomon Om Hosodi James Kunus iti ipunganan dot namot apa impasi ka.

Ozo dirita zaman hangadon tamay mo ka. Kopi mo siya na dong usubab, tatang minggu, kumadatayin sanan ka di Joseph Galambaw, matantarin matunggong. Na om konsikan kumadiyaw Joseph tu di kapapago diti kanu do id tang do katahu o i mobi do konwiti uvang do matunggong dahin nada unduk nga daw kyo. Iti na po nga man tadi Nur Kasih Abadi o Marsha Akila Erina Putri mantad SK Ulu Intabuan Tenem Mamason kapisyan ng usubab kumaritain sanan do sinakagon Aki Sianap, sinakagon Moing Omok Dungo, sinakagon Papar Malintan, sinakagon Apat Kohaminan, sinakagon Jaunta i Daddy Nelson Siu om Kohaminan in Taman Sutra Kota Kinabalu ka di Moing Henry Kinujim om Kohaminan id Buit Hill Putatan hansan na tomay mo na da o nuan do kohidasan tabi do kahangadan manta dagay ka di Nur Kasih Abadi o Marsha Akila Erina Putri mantad SK Ulu Intabuan Tenom. Omi Johnny Upin Kopi Bosian Dodongo Subab Datara Minggu Terbitua Nansano Hidas Oma Tatamis Semai Mo Ketawadan Kumada Pasano Johnny Kumada Tain Seran Tambahut Kudai Tid Sabah BFM Homi No Kumada Tepinai Kombohutan Itamai Mo Do Mamason Kuma Paganakan Kukah Tabi Hangat Om Upusku Kumada Tain Seran Om Tabi Pimabasan Manta Dogo Kadi Johnny Upin. Pason do kopi pesian dong usubab kadi Abdul Malik gitu. Pengungkap pason ti kuma vokon tambahot ito may mo do ongo ku da mengungkap kuma da goda pason ka Mega Diagang, Koyokmen, MJ, Lonlinggang, Petrus, George, Gimbun, Tompulan, Jalina, Juanis Mansatil, Rosugut, Emilia Gom, Lucidoyo, Johnny Upin, Majakong Majuna, Jutla Judit om tambahut di Vokon nga siyo to aw ko sa Josibatan ng mga ayat to tayin sanan nga ni Zodong sa Pabritika di Abdul Malik Tahir om pason manta di Simon Boswin misavo daw ililinya pungkap kuma pahay diaw DJ katawanan kuma diaw Simon om savo mengungkap I Simon Om Sabodawati kumari Datuk Seri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun Datin Seri Panglima Sylvia Malakun Om kumari Datuk Protasius Mukia Om Datin Emma Sabawito Pinay Kumamay Mamay Inay Inay Boysan Gungawi Manangaki Gungawi Kopi Posian Om Subab Do Dongo Sawariti Ansan Toko Da Do Kotay Mabalakat To Sima Mantat Do Kinaingan Ka Di Simon Boswin Om Nagi I Sabodaw I Lilinyam pason di Charles Loginon kopi bosian na tadaw minggu kumad dubinay ko ngabi wako walisan ko ngabi tambahut ko FB omong kikino ko ngabi na tongong ito sa Babi FM kusay man bos karazan yan ay kot binasiam suaw tumay mo tabi pibasan kadi Charles Loginon bom kano kinungot ko ozo ipong kapon yozo kumadi nung kapan ngabi diozo om kumadi minanandak na tadaw pisapaan di tadaw konyab om tadaw bay no kongsikan kumadi yozo om dumo hozo diti kukomoy na do tadaw do pisasapan dien sinuaw kele jitalon om Latifa Gindog ozo miohon pinisi dien sinuaw kele jitalon.

di ko niyap na gunop himong apod taon kinantakan kapal na tuid simbulan e pinapaundun kiniapon Vazon Montili kumaiso Sabah Tunfuad Stevens om pipyo buuan. Matokan naman do kinantakan diho bonjulon na munikid taon o babazan double six koonom buhan koonom id tugu kandaman double six simbulan kota Kinabalu. Namot diho montok kumainsan nogi na nakaanjul o pakikitanan asil nungopihi piboyan creative portrait hundu buuan Sabah. Dubongay bu dubongo po damanom. Montok ka naman do kinaganapan himong apod taon kaantakan kisususan nokamoy. Pakikitanan na zudo ko pisan mononoy zuk o minovasi hintun kakadazan tagazo kota Kinabalu di BKK diho. Papakito da asil tangavasi. Ipapakito da pining gisaman om sakaday hundu inong kaundun dahil kinantakan na kumoing. Kopyan dot kinuhitan na taon ko himongopod kantakan double six. Pokyon won di adun moyog datu Donald Peter Majuntin no tuhun nga visaba no tumihambus papagyot pisaan montok kapagkangan on timpumikot. Kadisido kinantakan kisususan himong apoto na katayab diho na dadi kandaman kilati ko kumay guno do papati hambus pinggisaman buuan di paghuhi miyampay na pano tanggungan iya patut pokito nun maza kapagyon won kapatutan Sabah. It's Ibo Pidondian, Malaysia. Masok ko pisan ko hidasan pagun Sabah JKNS da papanauhang montok menguhan kokuangan upisol pengusapan idhamin pengusapan lahat datu hang diho montok mintong kotihombus o kotoinaan critical hamin pengusapan mempai au kapangasaw do komuhigan om kotundunan susumakit. Potiang buson na papakason o hang papapantod kumuhigan niya sabi doan takan tana o piang om tana gumuzu id kundasang ranaw. Kadi Montilion to donan asil om kong kuban sandad datu Sri Ate Joseph Kurup. Magisusubay ping gisaman pinapanaw do kopisan mineral om Geoscience Malaysia JMG ang paino mintong kuhigaganan piang pamasangan kopoingatan om ababazan to pipiumanan montok kapatundaan tuhun mogigison. Namot diho himangatus ngay buringgit pinobi do GMG montok papapanaw project panoko Kampung Madani GMG dubongay budubong apodamanom in Kampung Dumpiring bawah. Kapobian diho pampay kapanadaan hintun om kagaganapan suvay. Kadi datu ate papabian diho pakito da pinggis saman kapalintaan pisampuban da manakaday tuhun ngawi o mogovit kosimbanon ikapanak kaunalan kumatuhun mogigizon.

0: asuaw tamay mo.
1: Mary, isa man tadlahan magano ginawa da savo na po, nga nang sa kanya po to, om oloso.
2: Nga ina, auzo abad magansak.
1: Aw mo mo, kivada asil pinahabo sa babas, guno na po din nang sa kan Mary, lampa pa mo to babas, nagtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
2: Kano yun na, mamahit ako tensanan asil pinahabo sa babas.
1: Azo da savo o nang sa kan Mary,

Osindo kani Richard Michael Fu. Om dap dap bana samok na jam ka kahu apat nga brang maminito nang usubam. Katawadan gumadi azu timna kinangaw gisom na timpo ni team empire dogo gisom na timpo ni tikot to wadan wala to pinay. Dari ko man di azu ngavi tambahot nga vid Facebook sa Sabah FM Jaikul Egbetus Severus Tating Roslan Miasin, Jeev Safario, Mamay Tamuhok, Michael Kinsung, Edna Yap, Mary Galanson, Joynot Joykun, Stephen Lodjoyo, Tofina Winona Pisol, Judy Thomas, Patrick Jonius, Lucy Linda, Yulie, Mary PC, Rupil Muhirin, Kopi Vosian, Kumadi Zongabitain, Sanan Katawaran, Tutamay Mo, Dopo Yung Ngampay. Om Dadi Kano, Tiyambus Tokou, Tiyambus Tokou, Do Mamahis, Ginavo, Dain Hoso Ngabi. Do dubo om tau tika tahu hozo do tau vino dai kesimpan toko do dong sebab diting hozo di main ni simin pando monzo no om apa sih sudron hozo di Valerie Atia kalatiko insan tadao

Hey hey hey, opi mo siya nong suvam. Timpunay to ko, talaw di team yung pay kidung di omis ong boss di osual. Mantadagay na ito sa imban boss kadazan sa BFF.

kayok mangani ra kaluagan ra Tubago rati mambal ra Imbor ondo monsoy am maligag ka ioniak masak ra intok koson maguyum ra ilondo maka katurasikan ara mangkuli ra bula am bula tampar kinayok tanaw spot random ra iti paring kwanangan. Aras na magiging takapya rimbay intari acek embing maguma rarangan-rangan. Ini ngontak ka.

Aras na gitim ko na piyo bilin to rang aran takaw na nga tora bilin nilo rondom araraiti kasunin tori Julita Magret kono kansayan ara rondom DJ rangan-rangan rasa ba BFM Monsoy kono paring korangan Julita Magret gama ko pana Rayus Monsoy in syakak. Liliwara ginem kono nya krangan takaw i Peter Gabriel nang atora bilin na rondom rarete kan sayan ara rondom oro minggu kasalulan ara gumurut monsoy kono paring kunangan Peter Gabriel gamal ko pana masalok maligak am monsoy kragiuno. Aras na mengining takapyo rondo rimbay bago intori Azroy ami Susie Wilson nampiratanto. Ini ngon takaw.

0: gula akasip kapio nintaran anak rapun koto nukeng kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ragula, ngibitra aruol kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inandra ararayan, am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ragula. Kasa, kasuangon ang inum rasungoy ansak, karuo, sasandok te, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat kapo am krima amis, ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kapulingon ang akan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula kapo am ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon asuang ra gula, ang ibitra inan apiha.
1: Aras na gitim ko na piyabilin ta orang-orangan takaw na nangatara bilin nilo. Kasanin ta rin Triska only, monsoy rangan-rangan ko na paringkurangan Triska only. Kansayan ararondom. Aliliwara ginim ko na niya karangan takaw isi no ay jen tora kauran nga tora bilin na ko na kansayan ararondom DJ Monsoy Rondom Reti Kondo Rasam ko no paring konangan abilin pasukuhon no koso ni Narumbay iandami iti AJ iabidae iFatima iagweje iLucy Raipan abilin no kansayan ararondom am atan tanomin agama tano monsoy gini no yo bilin intori sinoy je intora kauran ken ngau paling kurungan sinoy je kan sayan ararondom agama ko pana monsoy on sakragiuno aliliwa giura Facebook live mai mo kone nyakrangan takau i Florita lo sombo Lorenzis nang adora bilin no kono kan sayan ararondom DJ Monsoy paling kurungan Florita gabak ako pana rayus maligak ayok ratukir-tukir roro te. Amakurin ya kerangan-kerangan takau rabokon adun nangatora stiker tangguang monsoy giura TikTok live mai man saya nilora rimbai-rimbai kesalulan aragumurut rondom raiti am niak rangan-rangan takau rabokon adun nangatora tangguang stiker monsoy giura Facebook live mai kesanin tari Nancy Lian i Elizabeth Beth i Peter Gabriel, i Maria Juhan, i Philip Maling, i Melchior Miziol Andang Lobinjang, i Lohin Chong, i Rylan Raina, i Julita Margaret, rangan-rangan takoti nangatora stiker monsoy kira Facebook live mai. Paling kurangan rangan-rangan. Mangining takapi aron rimpain dari Kidit Jack tinupusan rapang kausan. Ini ngontak kau.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahingsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara, ahimpi na kaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman ra

0: gula akasip kapio na intaran anak rapun koto nukain kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, angibit ra aruol kencing manis, pansor nulumbak asawat, lomok nu inan ra ararayan am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon ang inum ra sungoy ansap, karuo, sasandok te, gula, kulyamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kakulingon, ang akan ra akanon amis, kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis, rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula, kapuam ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ra gula, angibit ra inan apiha.
1: Ezon, istensaba si kurtizon. Ikinyo liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralinjobon serangon pagun sabah. Rakuayan ama kalung ama ngampin ara lelut katimugan am lantur, intor ara junjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan sor ralinjobon sirangon sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupio kalatan manayang am mampasinok. Mapain dua rapakalungan sor ara katimugan am pulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin arah lilit ololok 1,700 telungo para mapat nga kilometer, nampalabit suang mopor libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung arah lilit ragitio, remembal rekan doi magilong-gilong sor ralantur amrat.
2: Kunangan ang ining rakasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasuko ng yara pomporno. Ajam ka tulu rondom rasusuap, kasalulan na ragumurut ti mining min saguli. Ako i Dexter Rasidi mambilin paring kunangan amkan sayan ara rondom. Ruo rimbay kosun pantuleran takaw rondom regitio. Mangining takapyo rimbay kasa intori Ebi Suhaivi Abir, ang kaus am rimbay karuo intori Belden Dixon Sagir, Naiman Ayuk. Iningon takaw amkan sayan ara rondom.

Kaya tama nga kapisa na nga na tatuang kapisa na nga makinangawriti ka sa limbahan na tokaw antok at tuwang tadaw dat aminggu katuro datu landat ako anam diti taon 2000 doon na padam ya nampak aku dah Alvia Justin mantad keselimbahan na Sabah FM amiti aku mengurang da kayu selina dat telu jam diti gisam ko pagulo ko dikata jam ko pada madu pitang atuang ya tapi ni kapan si kau tu kasi saya makinangaw diti keselimbahan na takaw mantak dat manimpun diti keselimbahan takaw tapi na ikaw it is sinding mantadi Azbin Azhar iti raitan dat kapasyon takaw su tanan diti sinding mantadi Stanley Supin kasananganku bah tapi na ikaw kanaw kinangaw takaw.

Ya, kapisa na nga natutuwa ko Maria tabi na Roslan Miasin. Apan, sikaw na kayo, tumamaso, datumano dito ka sa limbahan na tokaw. Matap na ikaw. Iti sinding ra sumusut man tadi Ilya Guntabid iti tonudon ko boros aginawa ko kano ginangot ako.

0: Bye, Tiba Malahawan. Hello, Kapisa. Nang ano totoong terpinay?
1: Hello, DJ. Yeah. Wow.
0: Yeah, Kapisa na nga. Ito pinay ubog.
1: Oo, oh, iyo ko na, te.
0: Ba, tapinay. Naridi, harada ti dead pamusarahan. Karatit, manta ko pag-irurumay. Ang takatutuwang natba na iti?
1: Iti na palagad at pasunodan iti ay DJ. May langilangan nga. Pasalitit na palid. Abis, ina pa kalain pwet suman na kakupakad tikus at nakapuriman nagihay na palid at notary iti na po nga it minungayay panging kukagis dat ni Lord id ikatangaran ilod iretan dat id salut at notary harot isot guwas dat kayo dot taga yod pinawilihan dahay dit kokoroy dahay bo gumo yahay minungay panging kokogis jadi panging kokogis na yapailihan na dahay dat hiri di guwas na kayo eh kokoroy dahay guwas kayo taga yod malangkaw jadi iba panging kokogis na yahay diyom yanan na padagay dit kokogis dahay di ay DJ nga karong tapong haraja karong tapong gulo pi saan saan di di at mga kokogis na magitatano na yahay di that mga kokogis karikot kayo na diri tanga tanga na ko no ay DJ nga at haradit kawan kawan na ay that no teri tanod tanod and hay ipadid at harikota din tanghari ang bumuna di kakagis dahil nung apitangan ay karong tapong at ang alawson na di dayahay ang gumuli na di dayahay hirid ipinakuan dahil di kakaroy dahil at utari kumuli dayahay nga adi hay katunod adi atunodan ni guwas na kayo aduy at puro takaw di kadahay di ang lawson na di hay ang kuro takaw di gumuli ino pa dito ang akusay nga minda ko dahiri duntog ko ta, eh, katangaran at magimpa di tuntog kayo pinianan dahay di kokoroy impawan tanudan dahay tulok dahay nga at nutairi aw di atunudan at magi pagisway-sway di tulok wara pahamadan wara ta, to notary audio ay la di tulok mongimpa pangimpa mindakod na nga di tanga kusay da kere di dunto di tanga ron mongimpa di kayo nga aw o kito takal na po di dahay di ay DJ dat ang luson na di yahay nga may di dahay kurang ay it kokogis dahay pinaniman dahay po iliho kaswai no pinatam niman dahay patamo it kokogis dagay sa paru maluson no di yahay mo tinay di dya nga at utari haral dit babako dahay it kokogis dahay at utari haral dit ang awayag-wayag na kakakaro na diri katangaran ang babako dahay ang lihungan dahay ang iridit akanon dahay di ko kagis. Swayo patamo ng kalain po di na gumuli tumanod di di hindi tulok di hindi na ay di di swayo mangimpa dati kayo tundi kayo di pinianan di ko karo yung kalain po di madapsadop na di mati di di at nakatam na di rin di kakagis di di hindi mangin kakagis di na kalain po di kakito nagidit ang ako sayit tuntudi kayo dit pinianan dat dahay ko koroy pamanaw na di hay di susuyo dahay tulok am oila na diri dahay tulok dahay dit nunto don dahay amiri di sinusuy da kawago dahay dat guminuli kalahid po di pukul tiga na di DJ sama pukulan patam kabenta lagi hay dit guas da kayo nambal pa nga at nuteri mga lawson, ayayam. At kasanong nagindi ginawa dahil nabantalan, dahil kaguit, guwas na kayong, ay, asa, du, mati na, DJ. Ano ka, tiba ka, nagayang mga bulid at napalid, at ayahay nakatunod kagudit, guwas na kayo. Ulari, karikot yahay di guwas na kayo, undarong na di yahay sampay minakanihay ang mahan na di, kakanihay ang mahan na di yahay minan kikakagis din na DJ. Paduli na tayo sa kakagis ka na naman dahil patamo, kurang ay kakagis dahil yung irinot na nailan ko na napalid dahil yahay ay DJ. Iri, na ito ang pinasusuy-susuy yung irino.
0: Yeah, ponsi ko na diya, tapinay.
1: Okay, ponsi ko na gidiya.
0: Yeah, enak no.
1: Okay.
0: Ya, kaun sikahan ko maritam balut ko itab pinayubuk. Bata bina ko, sinding manta di Basri Wahidi, iti langa dan kariti kenau, kenang hoto ko.

Ya, tapi dekat isang toko jam dah toko matelu. Ha, tapi neko benariti jam ko permiso 5 minit ada tu tuang. Mada ko di timpo pengin kerajaan tok dot benariti ke pesanangan ko maraja. Ke pesanangan tu tuang ko maria Nestor Linus Robert Berto. Ina penagi bagang sagi Charles Loginon. Apon si ko amo gigina ko mada ko yu di takasa sa ito dot atumanod di ti keselimbahan na toko.

Alihwan kuma di tepina yatim, ponsiko dia tepina yatim. Tu mamaso do tu manu di tika selimbahan atau kau kapisanangan tatuang kuma dia ran kudingking mantad tawau maganud kesiwatan mamason katubian tarau minggu kuma ado kayu sawiawi kaditi ponsiko dia tepina ran kudingking mantad watas tatawau. Atau mereka usining mantad di step jo iti kapiruba kawagu kaditi kenau kinong hatokau.

kanaw magkikit datuwaig. Guna to sa sanong at uwaig sa radmatsu, mamurus nipon o mangilagup. Tutuban at pipe nung aw gunon. Nung mamaguna ka dat misin pumupo, nga panuana it misin sa rakad mamupo. Nung harap pipe na paso, nga paruputo na. Uwaig na po nga isa tungkap. Pagkikit na datuwaig, kada rubato.

Kailo panangko, watas suara na po ng watas bobos sa sapung no kabani pagundite. Kagumuan magigian na titina pa nga tinarudusun ang bajaw. Mumagunag kudas subagid icon watas, watas liti pengayon italun hapod 4 kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,106 hapod 6 kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran gerai kelapa bakar disan rahat di kagayat ginawa, it ain tutunan it tangad magigyan na kayanan na pagulodite, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun.

stop na pamuhis di azura ng subabit ito rekavi. Hozo! Sumusot iti. Machin siyos makma jang na pwede Benji Vino. Pangkis, kihoy!

0: ang pagsat.
1: Ang turokon sa kumayang pogon, yung panahon gisom no, tanaw bay no.
2: Kinungo, ahal ngabi babay no, tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababago, itsuang om habus pogon.
2: Tanu nagay, doin abal kinoisunon, kotohuzan kadazan tikid tadaw.
4: I-point tunod, if RTM no po.
5: Mega tama mo ikot na pa na jam ko nam tungo pod minute break ko nga vi nga ang audio zuti abalo pemponu teko abale pogun tuhud abala tada ubay no todon todon do sabah o tuduban kababago kaganaan ko tumbuhusan sumusod ino pinababakas KPDN o pangunsob abamazan isan foot bang dali. Nada na pala Zog, isang na jam ko ng tahong pod minute. Tumihang boss na pa yung pairagay. Dekos yung ban, boss ka na dyan.
6: Odoy, ikaw doon bago.
7: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
6: Olo, tatahanan, awasi, topiumanan.
7: Kawasa nogi, magano Hurix gamat, ubat inumon, itinodo, mantad gamat o madu plus. Manakaday, mongingan, ikaw doon, olo, tantalugukan.
6: Wah, awasi topiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
7: Pagano no, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy, karet ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
8: Mimang do nan sa kanto po to om kobasanan, pamuguna no do asil ngabi pinahabus babas.
9: Asil pinahabus babas, tinua do mantad lampang ngabi inopihi om natinagas.
8: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk cili babas, om campuran biryani mix babas.
9: Nain tutunan po tutungkop pamagunan, kinamay no asil pinahabus babas bayno, pointanto ko santob, pamato ko pa si Zonku.
5: Pakazanta ko bago, pumuhisa na ginavo, dodong subabiliti, muntok na tapitay nga video po pataon da, do, paugadan din, nombo na po, ang zon, dodong subabiliti, habi no, tapitay nga video, paugadan na papata do, tanak mugat may sikul, dodong subabiliti. Hazaw di January si Paji. Bunga kahit ko po si Zonku. Ongaw naging Hazaw di Matilda Mojun. Agung-agung kuyo.

Isa hazaw kakamay da agung-agung kuyo isa hazaw mantak da hazaw na mantak da tanak am nekat binasit breko ngabi tapi ang bus titi hazaw di Johnny Bonis breko ngabi pagkuy na umiampay takaw day da abalabali pagun nasip aw noy han miampay di Johnny Bonis.

Isa na dito po mo, guna ang tabreko nga video. By no jam ko, nom apat nga from 2 minutes ng subari pagunta ko. Om kadahivay, tarao by no jam ka faho, doon ang subab. Miyang payto ko, songuhon, kamazan, tabuhoy, da, paikatan kumada day ti, konti sa bab VFM. Isa na ti, tabreko nga vi, nga, nado na po dito, so, ay kata po na jam ka faho, doon ang subab. Mampay ko, da, songuhon. Inakano daw ga ga daw no Beyond the Zoo date Facebook sa Bavi FM o kita na di kumazan daw kapal kwante ko promo di no kumazan daw Facebook sa Bavi FM o mentanto na daw ihan di Zoo Isay dati no ngapin ko po nga kapipos yan kumatapin nga vi di mamaso makinang nga vi di kasimbahan boss kalazan day no mbo na po imamaso dati dominum o minka nagi o day pero muntok diti tapi nga vi day mama sa paklaja sa bahagi do no stay ko do kutul nga vi hobi no id loading ko himo hamin pangusapan Queen Elizabeth ko duvo di no mama sa makinango do babay no nikot binasi katawa na no miyang paitanggungan om sinuaw di ozuk dadi tamoy mo sa kodong di ozuk kumada da gaya dadi ti itsaba VFM nikot na si Osu. Wow, tamoy mo. So, isinuwawo sa kodong dezo manak na gaya dito. Oguzo o ginavo. Naguzo no ginavo ko, Christopher Genie.

Hozodi Stephen Bito tapi ko nga bi hanga don diao. Om pakazanta ko bagu isop Hozodo mantok na pamuhis na timpu di tito pre ko nga bi jam ko tu kombus ko nombor ati lahan na boboh. May pa ipatak ko di Suzy Samuel ginawa ko muningan diao.

0: スは合うと思います。
1: Hai, kopi bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi, unduk ngadau dubong ibu dubong opodom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga, doit saba VFM, koso himban bos kadazan, noikot ginasi osuau tomai.
2: Jam ko tu na dong subab de pagunta ko tapi ko ngavi kopi bosian kuma tapi ngavi ni mama so papa na odok kulita hobi na tapi ngavi di pau gadan pakazan kuma det kota kinabalu kakadazan tagazo kota kinabalu do dong subab di ti nombo ko do dati do babay no dino oh matu mezahan zo do timpo do jam ko tu di ti mama so no mimang bo bo oh talun alun do dong subab di ti biot ko kiva do pipio lahan dino hobi no ada jalan lintas seperti kongabi. Kita do

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Bakas! Bakas! Bakas asi!
3: Kenapa-kenapa
2: asi? Ini Zoho. Kenapa-kenapa? Maya bakas. Ay, dada toko wawon okuloso di asin alaw bakas diti.
3: Tepat na ino. Kada ko susah asi. Izo ko iti, mamama ditindama. Nagi bago, kon kamialang ngalang baka kuk diti. Iso pinulu, iso tambang bo.
2: Magun samang ko na ko Zoho. Bah, ano po bago ko diho no? Biyon ko panong duya.
3: Permiso, permiso.
2: Oh, doy!
3: No.
2: Asi, no kay do na yung bakas. Agar ngaw ko mo. Katapay pa manaw mo. Huhu, opo nanto ko niti. Aw kakan na bakas.
4: Oy!
3: Aray, Asi. Eh, oh, ano yung Asi?
5: Onuman Diyoso dino. Ako ni ko Diyoso sa nga nudol tahun dindi. Dogo isa sa nudol tahun dindi. Hey! Magasutodo iti, mositi kibalisin! Aw ka basa mamamunang bakako! Kalati ko no, aw ka basa mamamunang bakako!
3: Aray, Asi! Oh, ano yung Asi? Panakos, Asi! Panakos! Panakos! Panakos! Naku, ang pinatano ng bakako no! Uy, ma, ako nung kakivalisin yung bakako ni! Panakos, Asi! Panakos! Panakos! Panakos!
6: Mary, isa man tadlahan magano ginawa na sabo na po nga nansakan niyo po to, Om Oloso.
7: Nga ina, azo abad magansak.
6: Amo mo, kivada asil pinahabos sa babas, kuno na po din nansakan, Mary, lampa pa mo to babas, nagtutunan sa pamugunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
7: Kano yun na, mamahita ko tayong sanan asil pinahabos babas.
6: Azo, da sabo o nansakan, Mary.
8: Padaw ti mo tutok san binon doon tok kavakupuhan ko anong manikid taon, mantokan naman do katabasan tikid tuhun inakakanday do ti mo tutok om naging manakso ko nung pampano kumadyo ko imamaso do tumunduhi. Apatut on wan toko inakakanday do taluaditi do inupus kavakasan om sunduan. Hansan tikid hang to ninikapogavit do toko do minso makumakhansanan iho biginazo miaga do kapanahaban toluo tiyumotutok. Kotobian tadaw tiyumotutok, son binong.

Ozo di Marta Ginon, dari kong abi pun pitang kisanan. Pakazan toko bago iso Ozo. Ito pa dito yung susunod. Mahin ho, may pa ito ko Ozo di Bolis Jamilo. Dari kong abi, nasakan ko. Sa imbahan, Boss Klazan, nikot mo na si Oswaldo Maymor.

Hozodi beti iling tebre ko nga biso piso na da zito. Oh, minagapit ako na jam ko to apat ng promiso minit ng usubari pagunta ko. Oh, tanto na da kibari ah, nga naman kinangon hozo hozo nga biditi. Inautib da wong apadam si zang papadan. Na manihan at pinay nga bidan. Kiba na tina na... kiba dati do pumusaban teko kiba dati na nabata ng takandi hobi na't pwede nga di minong tip do hozo nga biyan takandi di ho i-jalan toran RTM jalan toran kota kinabalo di ang takandi kyo tanto na do manakpumandaman tabasi ano dati na basani no. Oh, nga di hozo tapre ko nga bi kinungot ako bago tapre ko nga bi hozo di Geoffrey Avitus Binom Sagigisom. Kinawa pang nagil hozo di Rodi Jail Special pason ko diaw sembamot sok kada zan nekot binasyo suau tamay mo.

Ozo di Aloysius Majelis Periko Ngavi Oi Maria. Ido Ozo Ngavi do notip Ngavi do vahong apadan am sisang apadan am tantu na do kapanak do iso pemandaman am kandaman na tabasi takan di do sengiano minungutip do Ozo Ngavi di am kinangot ka po iso lamay lamay sinumpuvan kami di pagu kyo tinimungan magagampatun iso di pagu iso tinimungan da mantad kinarot iti tabre ko ngabi miyampay ho mazaw diti miyampay di Betsy Michael ipinunganan do katabazan it kaposizon na bo do hosaw na palitinga no tip di sisam mga padan tumano na pa boss di Betsy kadi Betsy Michael iti miti na pa nga hosaw na palitinga kakal pa pa yung sequel siya diti do minay pangutip do hosaw di antakandi dali ho id studio RTM Kota Kinabalu Jalan Tuaran diti kinangot ako tabi ko ngabi.

Hozo di Betsy Michael te preko ngapi om pakazanta ko bagu iso po Hozo do oi tinapo nga Hozo di tinga nutip do mantad timungan ma main tunizon do mantad kampung Simpudu papar te preko ngapi miampai negampot di sungun homo Hozo mantad papar po nagi i mini inus miampai Hozo pinunganan do vos nu do dumadang det matoko